0: ba wo so anasa wo di hie bi so a odi na chien e busun bi wo so ye chien ye hie papa enche man ka ze ye anke ye di hie na nwu ye hie papa enche man ka ye di hie no wanwu nanso anya hwe e busia wo hie no enumrei wo hie no ye be wie no na wa ye nshira ni wo nsa mpa wo yare no a o papa yare no una na yare no ebusuani no yare no odwene se bia ajinse muti ye hwe we hu enye yi no e wususu se bebie du ne die ba mu wo mra mefa ejankọ no ebusu ejankọ ye ejanyankọ ye fi se die tumi wo ni nsem a nyame dia che no a obese ja yare no ene menya na ma na bomoden na wo die tie ye di informations no di direction ni ye ne tu anamon di ebe hia ne se obetu anamon enye se oti ye ena matina debi tu anamon na bra na oba abun sampa nyame tumi ni nyame ahoden eye kese ye o papa eso ame tumi ene nyame ahoden e di juma kese pa e o papa eso if say adishia dodoa anam papa su asori om yari mo nyankwa no you have no idea ntebusua but modern si ibe wie no ne won ye numbers no wo tu anamon fa audition bra ebi kura bo si ye tunchia papa ni tumi tunchia se yari wo yankwa meme so ne yesu ha e ka mo abo bia be mamu ampanso nyame nchade ye ibe wie no na oyan yarisa ende misaka sofu yi e wo mempemi menchemu ha o menim ha yia na enchemegbawuram e wo studio bi na yetumi atwetwe enkomo na afei wonu nipa meka nasem na madanaji e di akiro sofu yi ene da agape fit asafo no ano mametwe mbenu na ibe wie no busia na wa yinshira emfa won no yare a wudie tinya che ene menye solution dia bro osofa kwa ba
1: ye nua
0: pacho bibia kama die
1: oba die adom
0: na ministry ye
1: ha na meguso
0: ye da oba die ase da oba die ase se oguso na oyen senchire nei
1: e nukure
0: ya me yinshira o pao
1: enye yize u
0: modin a o dia ma wo no ano shi na no din
1: anya easy
0: yes na odi ande ba no sey
1: e adum pa because anya easy
0: na no me bat na yon me share imagine so say dey general to san frem yet da ben na me bad da ben na him so me peda kura ba
1: sa
0: na me yesu papa ha imagine at ya dudu Entene de me nam la sibi kwansere so ma me tumfa wona membra na ya me baye se obi ewe bubu a no guhwi mu hwe papa no me jina nche na me hwo
1: enye yise
0: ya tam ne fu hwi ni mu
1: yes
0: ene ye de na shi echire ne ya tam ya bubu hwi ni di echi
1: sa
0: o free one mono no na hwi ni da nche ana ni pa ya bubu ono no ana nte eko ne mse mo se ah na we di free hin
1: eh
0: Eja wodi na nyame na dia chew.
1: Eh nyame,
0: chire mu kakra.
1: Eh nyame, unim sa gift we no.
0: Mm.
1: Tama eba na wo.
0: Mhm.
1: Me da ho onse ayese akokora bia, ne triso nyina e fite.
0: Okay.
1: Na na boji se mu ayese adum chedu ya e sa na na paneti ye.
0: Se na wunya yi chire no.
1: Sa na minya na.
0: Owradi.
1: Na odi mi ko jina. Eh 209 asem na make an you.
0: Oh, ene nyen na asem.
1: Enye ne. Ana odi mi ko jina akumase airport run about.
0: Okay.
1: Etu wo kire me se.
0: Mm.
1: Wo hu sa na esa manfo yale na omuhume a. Eye bibi se. Sa.
0: Oh, okay.
1: Etu wo chems ma hu we mu nyina na mse ane. Wo se we mu nyina yale.
0: Mm.
1: Omunya obi a obese o.
0: Mese on yare e.
1: Nti sa nkrofo we. Medu ba show monsa. Medu ma show monsa.
0: Mm.
1: Nti prekupe wonso okwa fuo mu a ɛte sɛ nguram kwan wo sɛ afuo mu wo nguram kwan fie bi wo sɛ hasuo timi tra amnɔpa no aha ɔhɔ na me hu sɛ yɛ firi hɔ akɔ saa nguram kwan no Bush Road ɛti hɔ no ma no wo kyerɛm sɛ wo hu adro wei wo hu wei we yɛ de sɛ yade wei we yɛ se saa nti papa no sɛ mentwɛ no kyerɛm ayi ne nyina wie yɛ na ɔka sɛ mentwɛ no Mm-hmm. Bichina obe 1 hour, 2 hours na papa ne ma. Nti maami bi ne ba na ose me yenam so me twa me nana.
0: Eh,
1: ano so wo komen ko. Mani ti na abo 1:13 a.m.
0: Eh.
1: Efri ho. Eti me wo hono ma na na madam fu bi de na me pesa me hu se de na ye adwuma.
0: Okay.
1: Eti me kura no me hono madam fu bi na koma.
0: Mhm.
1: Eya ne yakit. Ti prekupe ana sa adwene ni si bitirim se ah na se adro ya papa yi be kire mi ni ma me nkope bi na me hwe se bi ye ya me de kan 5 minutes pepepepe
0: 5 minutes
1: me kan sa se ya me nam so
0: wow
1: 5 minutes pepepepe na na koma no
0: se jai
1: se tui se ye dai ama bi e be pe mo ne
0: yehowa
1: eti akwa ese obi yale na me a me ko a bo se ma ko aduro no na me kai o because eyeyi kire na eyeyi kire me etimi hu aba na hu se ne first ne so no akurase ye ne ye wo akurase nti no na me nana ye ko afuo ma nduro ni we aha nti o kire ma duro no ma me ye dai me hu ne dayem se duro we na duro nya hu duro bebere o anya hu do bebre adro mienu no etimi ya bibia etimi sayade bia
0: okay
1: se wa bubu pressure diabetes edie minim yale se se obi ewu
0: ah me bo se obi ebubu a utumi mani sorry
1: obe sole se wa wa
0: me hu sama ne de ne kwa de na ye me wanwan
1: sa na tie panyini so o
0: pani ba ah na se omde ni si ye no we die penifu ni mu a omo yin ni fie ni mo na mu so papa ne jane nan na mchi grade
1: sa
0: na we wie ye abra wo die duo kan wie ye wasori jina ne nan so a mi se ah na we die
1: ye ka man fo be free say komodi
0: eye obi be sa no obi be dwini sa no obi be dwini na se mi yan kasa sam fam nka man fa me ni amban be hu
1: eka wo nyin ne
0: oh da bi anka me nan ah na ne mre die anka men jinji
1: sa man fo kan ha kan ha no be ka wo nyin ne da
0: but you be presenter hu ye yes dia mi amidi me ni be hu ye no
1: sa
0: but your fa number no to dia bi na obi onya da je ntumi ntie nkwa wiye
1: me number is 0355 0556 2656 5623 2305 0555 26 26 56 23 number no no
0: good
1: me wo Kragon haya
0: Kragon oh yeah yeah Kragon haya
1: Kragon haya
0: tema west Kragon haya
1: haya Kragon ashama
0: eh fa potin Kragon
1: Kragon junction ho no mo a me wo kwa ho si twan carefully ne opposite
0: the
1: ho na me wo udu yam jina brosan so meto nsa afro sebra
0: me ba ma yen hwe we dia webubu dia wadjo awaye mmre
1: awaye mmre
0: awon se we dia sebi you jisi ye de ne ko ye kokura ne chi
1: sa
0: eno so sani pano tumi pagya no
1: tie ne daso ne no obe pagya me pe obi a wo se me dia me ye change fo ati me ba be so ache me pesa ankrofo ne bi
0: eh
1: me pedi oda o wu mpaso o hospital ah drip sini susi wuntu fane mrem me kamichero omuntu free ne su hospital fane mrem su wo wu a me ankasa no omunsu mi
0: papa ya botre nse mo kanu odin ya botre na tchi mu yina because me na me pesa challenge we bi say you dia kan sense su bi na me bi say onsem wu
1: me say me pedi oda o wu mpaso
0: e wo oda o wu mpaso
1: yes e wo hospital ah drip si
0: esi ni so
1: omuntu emfa nipa ne ntoka emfa ne mbre me anopa se bibiye nipa na omunsu me court
0: wo ya yan ba ma ni wu
1: me
0: wo true challenge we me said dia drip si ni so no
1: omuntu
0: yen tu drip no
1: emfa
0: ne mbre wa
1: kachi ewo kragon
0: na wo be sane yare
1: yes na se ni friend ni so beto bo abo wa ne
0: nurse emum
1: me kura tu mi urade ma me tu mi nti me me kasa mi nsuro minnim dia menasi so yade ebei omunfa ne mbre me obi a wontimi nyɛ hwɛ mo sɛ ɔdɔ wo mpa so oxygen sisi no ɔmo ntam ne mbrɛ me anɔpa
0: ɔmo ntu frɛ ko no deɛ yakɔbɔ ne ho ka wo baabi no
1: ɔmo mfa ne mbrɛ me ɔmo ntu no mu nya ka ne hɔ na ɔmo de ɔmo mfa ne mbrɛ me true challenge de ama Ghana myself na mo record nto wo sɛ sɛ obi ɛde nipa me sɛ ɔmo mfa obi a ɔda hospital wo wo awie ɔmo ntu drip ne mfrɛ ne so mfa ne mbrɛ me
0: Papa, asem okay.
1: Hey, instant. Obe free wakon, obe unsa yes, we okay. So when timi ni di, o timi nye daya, obe free wakon, obe di di.
0: Ebusia, me, ayene mi pe challenge, me sro, jenamba no, 0555-265623. Fre number no, na bomodin odishie bia wayare ache bibi hano papa yehwe sunsun mu die because ene no padot one why I am timid wayare wo sunsun mu wako ba bi ye dware ne nduro sane ade a
1: so emfa
0: emfa sane pa no ono so ye de ne ba ono so e
1: me say apart from say opia wawu dead body
0: de wawu
1: and a minty me.
0: And na and the nature say what can you make a
1: horse? And a minty me. But apart from my no dear.
0: Poso poso crano so, damn pemway she and ye so.
1: I'm telling you.
0: Fanembra.
1: Yes. A mon fanembra. Obi be one most sunny three yums in a tree. Cancer or bow one of him which are Nakuma channel. A mon tam nembre me.
0: Papa we hu mase mu. Eske bi okodi boni, hu mu, okodi hu bi boni, ma ya bonu dua ni efu ma hye ni ade yi.
1: Sa, ya boni dua, me gina ho adane dua ne de ama no.
0: Eh. Papa onse mo kana no o hye wu.
1: Me,
0: de ya bonu dua.
1: Yes.
0: Bia because me hu bi da, de obi wo ya bonu dua na no bia me ko sra no ya bonu dua ni efu nu aye ten.
1: Yeah.
0: Na
1: ya tatai. Na ni efu na uraba.
0: Ha?
1: Ne bono ne koko se yeno ni yana ye awuraba
0: awuraba fomu a ne mfim
1: padie nyina omo fa ne breme mi jina mi fie wono mu adane instant me dane dua ne sample mi wiya ma shedru ama ne de akwa kwadwale for 7 days
0: wo sia shedru ma na sia akwa
1: kwadwale
0: 7 days
1: 7 days omo de ne beba no wasasa omo sa de na babie no wasasa
0: Ebusia papa wo klagon ha ya emfa woni ba bi e wuti ye mfiri he echirichiri ni echi o echirichiri emi echi menka ona woni bi de sa wa beyi okwei okwakoso ahweyi ebusia me yesi obi nsi trododo matoa entina me mpese me ka papa yi ni nsam no bebre ndan de mi ankasa me me echi nji echi njeni chinjedi ni kupa messin tete no Thomas no ba media medi medi ko hu ye wo papa na tena ye no na msampa se wiase ni ma papa wo ho ebusia all clagon he 0555 265623 0555 265623 mo amo frɛ no munya abotransa because many papa issues is here ofra ontumi mfa ono anka se mo bi mfa ne calls ono afa ne call because ejuma we ne so tumi nya mredema
1: nipa
0: nipa anyo bi kwa kofa call kura no papa ye busy nso na papa anye busy papa dua body no pese osisu bi because anhwɛ na watching krofo ya bon dua di won ba no papa ontumi a me Me kwa kwa
1: tomu. Me se mantimia.
0: Me kwa tomu. Se busu yone chiyo.
1: Sa mantimia. Mantimia. Me ba FM su biyano omote me nkape. Omumfre. For studio line tu gano omumfre. No omungume ni mwase. Anamu kwa reportu.
0: Ey.
1: Me se. Ubiya ya boni dia. Omontam nembra. Me jina fre. Afra hum nyina nsu ewo gana nyine wo wiase nyina mede bedane ama no
0: papa hu na otwo sa
1: me ntantro
0: nyame ama otumi yampa
1: gana ho ye wo mu nyame ama omutumi o mu ye no adwuma wo ye wo mu omu ye adwuma but ebe ye den so be hu sa nkrofo
0: na me otwo kra me hu sa wo dere yes. Oh, dare pa. Oh, dare. Oh, dare. Oh, dare pa. Now the two was. Hey. Papa, ebusia bi abemu bu. Mno kasi. Yadi uluma ne chia che. Yadi mami chia che. Obe koha na sika. Abran mwenye ne ye chwebye gunuso. Mponchi ye chwe gunuso. Inyayin. Jaribe ni ye njare mami. Jaribe ni ye njare pape. Abuswena paba. Omusemu sika inasa. Arawaba. Sesia. Abuswena nje obye nje biyom.
1: Sa.
0: Na papa. Oti studios of plan B katira yense. Sani pan yensen sun. Entamano.
1: Enfan embrem.
0: Enfan embra. Do da hospital po yuntu drip.
1: Drip un frine so.
0: Enfan fin so.
1: Enfan embrem.
0: Enfan embra.
1: Mi donya me kansa siya mi nam so asama mi ke me boa. Ka anfa mi mohunku mi.
0: Hey, papa kansa mi.
1: Mi nchantro. Ye o tu mi. Me me jmi kura nga bay ni ndubra. Nya mi ama mi tu mi yinu. Ti si day. Ni mkunkura ebi. Ebi ni su.
0: A ebi ne si he. Me hon si mkubi si yana. Ene si wede ode brem.
1: Abrochire fo me the whole Europe but bia ni wa me nkoye
0: eh
1: the whole Europe ma kosa ya de wo ba bia ma chire Europe ba bia ni nyina ya lesa
0: emsia papa wa homa no 0555 2656 2323 0555 2656 2323 Papa na homa no no o klagon Papa dia ya bonu dia wa mama tia se ubesa
1: simple

0: mekwana nchena bibia na yetimi di atuwa kama kama fefefe yetimi eti ama ubibia na shansuwa di enusia yade training today betu aswa no pay eti ama yenina na yehudi ya kwane di eba enso ewe echire ho abuja pena no pay mwache
1: OBD ano pay me joso
0: mponso boko de
1: nyame adom boko na nso e
0: vie boko ano pay
1: ene nyame ase se nenso ye ti ase
0: yeah
1: na e ma adom ba speed recovery
0: yeah speedy recovery
1: na menso onsa me minim se ene me kase mu wo fom ngadwa ase menya kudi ga crown sa menso me yale na bibibia e wi pay
0: that's right that's right
1: sa ne best rutum fo nyame ona enti OBD ano pay do bokra ta be ka yensa e wo yapono so ane nano pei yade eba besum yetie fo na yeshasi yade ade obokra tanu yeshasi yade free the chronicle na chronicle de obokra tanu ane ne ohwe atrodia kese a womo ediba hanum se nwa wote kokoso yewura eye otumfo oseitutu ana nimfo nyine eda otumfo oseitutu the second abibio ana nimfo nyine Eda ahadum sin. Na asamua wamo eka edifa yura hu eni nane se uko pie mua yura kasa che se ene yehumbe hiya se abampe nifobe tutu anamo na elega maini na nase defen se galam sinu wamo etumie tuwa siye na anko base debiano anye yeko tiyo binasi yehunwa yesiyo yabe nipa wehidi yifie nipa inti yenjano Anomni adia enei yera osei tutu edin semi yaba yedibi aba abesumo na ebusia no pei udu eni chremu ewo ni okonya ko a enkoso ahene yeyi ne mnochiawo na ene what the promise ana se wase meburu bo se yadia wo ba bibie bienwuma na bibibia awie pei ana no pei the chronicle dobokrata no ede ehonsem etumi aba Yadi bi aba abesomo. Emprempra mino kase uwe krata fe tosu miensa ediko 9-1. IGP Christian Tete yohunu ni mfonjini. Eda ahanu msei. Na asemo wamo keni nane se uko pie mwenei Ghana Police Service mpenifobia. Womu edrube bia oso mudrunu. Womu kwa kwa chua nsofi bia nase nsofi anukrano. Womu atrubia vye. Na dia womu ka edi nane se omususu se leakage ekwa oso mwa practices ekwa oso enumni ya dia no ana yewura Christian toto yohunu aba monje so abe kaza chese enya dia nukure bia womu enti obi bia raa

0: abawe na mane a wo bone de eh bu jaw de tie abawe ne kirese na wane abranti bi wonmo etikam ya wonmo ehyekani mo na kana wonmo hyem wonno eho no wantume nkyerem ye se na wonmo ye eye watim wakam ibia na se na omutim kwa ene wokude ame se bia no mu ye bi wantume anka na ochrase obutika ni mu a ana ohunu omuhunu ya na emrante mienu bi abebie ka no ana chese wonu matwe abawo no e de atofom wose omutwe ntofom a na chese odadeja obi a otika mu na unu obi tika mu na bibia nkozo a wa betofom a odadeja watare ne fahe wose ohunu ya na odadeja chese naked abibia nkata no ho ana emrante yesi eh ade ye feni na chese omutwe fun na we de agye na chi we de agye na num na ne chese won mu video pa ne ha na ha nyina babia ko so bi ana chese omutwe video ya na won mu ye no ana chese omusa sibiru ni kakra bon ne to ma kakra na no ana o se de no ne tike ba dante no won so si fom ana won emrante na kasa ana abawe ne se ohu se abrante na yisika e de ma emrante na won beye ne sa no ese womunye na omuhwese wonunu e video ni de omo emfanto social media ni so e na kirese womudi ni jaho ekoye na wase womuji ni phone e finisem e na omuyi wonu ankasa ni number e fi phone so ntabra wonu so wode bibi ape bi kata ne ho a okofie no ohwase ohunse ni phone ringe okofa ya na sa mnante no a ebeye ni sa no ena baako afafunu a wafrɛ no wafrɛ no a ɔkyɛse video no ampa ɔno a ohu sɛ ɔmo video ɔma video kama pa ya wei ɛkɔtɔ social media no so a ah ɛne view ɔmbɛnya papa enti sɛ ɔmpɛse ɔmbɛbɛ kɔto saa bɛfo atita video no so ama ne nimguase aka no pa dia ɛne wɔnhyia wɔno aberante no ne nanene ɔmo nkwankwaye wokude womo ye wi a ono a obe pepa video ni nyina de afi phone so na chese ne ho atime atono wante ase wokude wokude dia ene na chese hona wo maso abefo tita video so pain da koto so amene obi a hunu bie ene wase eh na branti bonne me na basu dimie ene to asase ene wase wante ase na ohwa na bente ne ni abre wanhwe obedi ne bonne ene wase yo wate ase enti no ene womo nhia ne ene omunkwe do mbeye abranti ni ababa wei kushia ye abaya ne se ohwe se de nima ye kono a abranti ni nyaye ne ni abre obewrepu ni ade akranti nyame ye na dom ma otimi epetea abranti no eto ba bi ena chese ampane ampa odwane ye na odwane ye no ena chese obebo police fama ne se ne ato ne ye na adishi ya kura chile sabran ababa wano kwa kwa shenu huwa kwa mfu kura kwa jine kwa free nsemsa nse wa senu guwasiye akano ena abuafu utumi kwa susu ni mwa wa intimi eni nuhugu na nuno kubwa posi fwa manieno posi fwa suwa sunu mwasida ibi uyedie etia umano emra se ubibe ibibisa na ninyi na munu video no enyaba tuwa bwanti enweni asamu no enti posi fwa edie chile shuase video no yebeyi edie friho enwe chino mrante no a etechira omukodi sa anyamna semno kotwa obi adeja de to ho epese woni ne biblia san wo yi de firi ho eno akirwa sa ko post no wono soso no emra enso atumi ne sa emrante no so atumi adia aposifo guso mo ye ehwehwem ewumo nanso nyame adom ababa wano ene na kuma atone yam kakra sa aposifo som ahyane bo se ombe so mrante nipo echi na emra bi asefata no ene wono mo adia na de tamale de asi wo soso no ene no
1: plan b fm nio
2: abusia shano so asugu so a oti awia pam to be kasee o plan b 104.5 awia ye wotema 2 and 3 junction so na yesin kunya kasee no ye 3 ne kwabam kama fefefe adi amobibi awia so ye dem live o facebook ti unya kupimo facebook na de hans wo data kuma bi na se wifi na wato adi ene unya bi facebook a ubon so search engine ade bi na se kanku abakuto bi tatoo ubo plan b 104.5 ni shema ubon se nano kakra na se bibia no set me aka na page na wato comment de ato ase o emrepam ni ensa kan ya beken kan won sem no atime adi ama yangusu anyina ensem bi o Ghana police service akachie se mubeka na se mbeshe nsua ofresu busu ne de toso edu emi.

and dear Bomadina Din, ye mammy ba. Utie ni ye fiko fiko fiko fiko fiko yano na fi oda dwenchane ba na oh ba bia odbe fa na atumi aboa ma woni pa no akoma toni yemo bia so akoye

0: Achim Akoku.
1: Achim Akoku.
0: Akoku.
1: Okay.
0: Awo. Ofense apega apega area.
1: Apega yo. Also yen tie we.
0: Yo. Aso no moment dia no ke yetie pa. Na asem na ye dru pa pa pa pa. Na o ni se. Ba ma na o dis kan ba no.
1: Mhm.
0: Awo na ye de ya pa pa pa pa pa. It is kan no o mo fa nko. Na am ni yen so o ba no. O problem man pa dia.
1: Mhm.
0: O ni na enye ba ko. No money na ho. Obema na odis kan ba na enye ya awo no me wa na enye ya.
1: Mhm.
0: Ti o ba pe obema na abo wa foforo na dia. O ni na wonye ba ko. No money na ho.
1: Okay. Okay.
0: Raden
1: Kamu. Raden Kamu, so my power, so Yamishra. 0551656565. 0551656656. Hello.
2: Hello.
1: Akramaju.
2: Hey,
1: yeah. Yo, Papa, I froze, and I'll get a
2: Hello, can you?
1: Akra, no. Akra, Timinka.
2: Ame
1: pa kemi ka dano ho ka be bia wo no ahoma ne hyeda enyina so yema ye ka dano ho ka kra ma ye ne hwade ye
2: pato wetemenga
1: aha emuda ho papa ye ntio
2: bia ba no altam ne di
1: mhm
2: ka me me pato kwa di ese ko di pa ese ka kan pa komo di kuba po di
1: mhm
2: bom you know to ya dia god so be man de dia na se be man ne obane e ye un dia se dano ka omom pe mu no mo pa ko pa por e pa nya na omom ba mu tu ka te afi o ho na mani be man e nye
1: no okay
2: na nye ma bi ho a ka na ye nim kwa ba zo de be tu so wa be ka won ka ne die ayo onno be mani tu ma se
1: mm
2: bi o bi ba jo ba ne so se bi a un are Ubi tu biar najis tu bapa yang wajar karena fina kau yang simbin. Jadi saya wajib karena betul no anu ambil jawab bijaknya. Esobari dia mana muka tu dia. Kamu yang muka sekarang kau tu kau betul no mumpung payu tu. Dari kamu yang banyak benefit.
1: Okay.
2: Ini membuat okononya um. Enyé umwa ay no mukjam beradia beradia nabi bingku mama. That.
1: Okay. Yang saya dah sepa. Hello.
3: Hello. Good evening.
1: Akramaju nahu ye.
3: Amina dunu ho ya na mo so e.
1: Papa ya ho ya pa. Ni e fro sai. O ka safi.
3: O ka safi afarwa junction.
1: Afarwa junction. Yo papa inti we.
3: Am se se menin be mana. An ka menin yire no be boom. Ni akoda be mana this kind buy. Asi. Because we give this to a train no. O so we na train se se be man. O yire no normal na ni da ho no tumi show ban yi. Ni se wan go show ban yi. O ban be tuma ko e ja no. Kana jamu mu franko kana mu mantu mu romba mu bra mu mantu ana bra zo romba mantu aso e mo bra no yire no nyi kwa ni sho ba ni ye no wo mu fa ni kredi entrance on le betu ma bo wo mu tu no
1: okay yo ye da se papa hello
4: good evening
1: aba pa maju
4: ye mi o wa ti san yo
1: mama me hu ya ba na unzo e
4: ma je mu mi mo bo
1: yo na mama ye froza wo ka safi
4: Yeah,
1: and someone you.
4: And
1: the grad is in to you.
4: No, what is me about? But she cannot buy me a home, do crack.
1: Okay.
4: She cannot be my one first, you can never bring the echi. And come in quan. Because she can only a new woman, G. Christo di Padia. Woman, if she cannot. And she won't be dear when I come, no one will be people and find that this can. Wọ́n mọ̀ káyọ̀ngún fún náà wọ́n mọ̀ fún akó bá fọ́dí ẹ̀mẹ́ ìwádìí náà gbìdìbì fúfú bí ara wọ́n ń jẹ́dẹ̀ káyì sí ká nàìjíríà náà ìwádìí ń bọ́ náà dání. Máa dì nkìlẹ̀ kàkà lọ́nà sí ká níbi ẹ̀rù ń yóò kúrò àá.
1: Ok. Maami yẹ́dàásẹ̀ pa 0551-656565 and 0551-656656. Hello. Hello.
5: Good evening.
1: Akura maju na ho e.
5: Akura nyame adumo akura pomo e.
1: Papa ya ho ya pa.
5: Akura Joshua the counselor ni.
1: Okay. Na aje Joshua ka se frere.
5: Ah, me baba kuno kasa na tena mimi ya bai e bai no.
1: Mhm.
5: Menene